andare pentero anna aya gaipoke are a kamenne ka kariari a rokona yonna pe yamakin re to ka yonne pe ona te makampo ai ta ko pa mem de te kona anne e ka kari ka ke te o te ururin ai ta ko pa an ko e te imakine kora na inde nga bon ayu ta ko pa ko kukura inda ngora yai ngai ta kon te menna na pan ko e are ko mon to ka na pe yon te mo to ka anne Nu wini meri yona ina non de teriri kiane. O andare pa na nakiro ya kain mese ko kwaya yom te pa makura makin. Naratai mongkai ai te pi meru wai wate menes na kono anua. Ya no sa te ira kente inga po ngayo se na ngangan te korana ai mungina nei wa.